0: Dada ko makan mo ni meme ste dua di panisi. Nimo ko blua yo.
1: Hello, ye Kristi Lumu. O thera kesta ao WZPC Newton.